Kuchapa bere baberia muimia nuluchehi. Mwahalo abalembia bewe kandi inyane mukushima akabuwache. Muimaye nario mupora ye kulo inywe voshilu. Nololuche hilo mushashe wage. Owe chehango chehi anache trabahwa. Owe kendi uchikabu sana denyu. Na bushana na banje okumalusho wa malolo. Mushavya muka kola mochea okuindengekania.

0: Abantu bose bamabe kwanza ukendo hola luba. Enzuma ya kabiri si yeyo batunga. Nzuma ya kasatu mo igaya wayet. Omoti hand. Wamabe kupona e ugasha bwa bero benene. Omoti hand wamabe kupona e ugasha bwa bero benene. Ayo na nende nzomo. Enzomwa ayinje mo igawa ititit. Miswali eyo mu limwengu muzima. Wamabe anzo abantu bamabe kwanza lakini soberawa omusoboli share kokibawa omati wotewo ayende nzuma siyo batunga nge nzuma ayende yeyo igawa ni swali yiyo muli mwingu mzima wamabe anzo abantu bamabe kopepa lakini soberawa omusoboli share pokerawa share kokibawa omati wotewo. Enanyi ende nzomwa moyi kana luya lya kwa mifano mbalimbali ayikaluya yebu waye tino. Enanyi wa mabyanza omundu ukapokera nebyusi ebyakende bya inyakabua. Wa udonge ukishaelewa mtu unampokia tu vile. Bauli kiba tubanzo eshonzo masisheshi eshutuye timba timba na wangana tashatutumera obo ndo bujumbe. Okufatanane erwa kobono tuko chimba chimbo ko chimeti kabo e chiga wajiti abantu bakanza omundu emiaponu sebali anzo omundu akanzwa ngaye ni raya etikulu cha muyo alenga tuko wa tino next tabu chiga wajiti olwanzo lo lukulu mu byosi na tutolere kumbi tuboshi etuka tebeta enyuma sheri wa tukunda etwanza etwanzwa na wanza inge. Na abantu munabwire tukatobeta okuswali yili wa bititi utekombe omuntu enyaponwa omuntu nyapono omuntu nyapono omuntu nyapono na chikindeleka ito tipima ere sopolia monzu mwangu manguma
1: oyu kubalire amabiko wako mate ukabulanga wire uti oyu kubalire jari kutula kwa mata.
2: Yeah, I don't know.